naman ang laki nga. Pina daw ang amang yun. Iniwang arupong karaman ang puso. Pina daw ang amang yun. Inigamu sokong karaman ang puso. Urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong, urbong,